rahmah. Ulaika yu'minuna bih. Wa man yakfur bihi minal ahzabi fan-naru maw'iduhu.